0: tamu virus perama tamna momu chana akhir pika yang ngati mimos kula yari shitanu na latsuk ya speri chik nyaz dire bakhshis
1: bakhshis sir akhri ka ngas chez bana ngati din main topic pukhorang orchid management lus pana ka to ngas ngati sekhak pan la diao akhri ka suggestion tan ki zyada se zyada ngati chamal latsuk tukcha zyada se zyada orchid yanu ko di dinan tancha orchid maine orchid thik base manage base orchid di chamal latsuk tukcha ek tareqa chika tukcha ek systematic wave chika tareqa chika khoj orchid on establish bacha dhyan ang yambo akhri ka jese ki jada topic public ngati organic nikalo organically ngati di kushu di chulin ya ngati sabzi wabzi ngati sekhat pani organic wave ka ngati produce bacha aur organic wave ka ngati customer sakte dur la chuche
0: bakhshis abbas sir yare jari rentoshan waqt kunano na waqt fin se akashwani kargi legra likaswate yari rentoshan samzun memos kun sakwal lepchuk pi yaran la ojju tserimu Assalamu alaikum
1: sir
0: triso yan ta sakwal lep triso tanghan pu in men mahmad abbas phd akhir pika no hek yan mazat